So, pala ng biya maya niya. This day ka nga gagawin ng biya kaya tayo nulupok yun to. Kana ikot ng biya na ngirap na tayo academy, endure pagka status ekonomi, patut ibri awa nirungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngaw penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngaw mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngaw nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngaw dunia ti seluruhan berubah. Ngaw ekses ngaw dia serta pengelandir tetap